0: Wamasa sanyika tuyela tende.
1: Alima, diliduzi na kumala. Basini ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanchu yola nalikulira tenepa.
1: Ah, Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi nditangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onseni si mwadidi tai. Ndisiye ndimpate. Ushu, basi, basi, kumbwani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii, amatama lila?
0: Waona ana, yurani asawana unga kunda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano nthabi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chitizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nango, uzafunika cheza naye tangu ya pina chita iye. Seka naye, kumpasa chitumtonu, peno kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yaje. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni naye.
1: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino?
0: Apo, kwa takumbani yako. Pontu mpasi chifunanu pangono.
1: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi uchisanza ichanga. Chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ya nasafunaona kutuliduzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi ya useni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya. Pontu, wachigani kiru.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
2: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe. Wakupikulpira pontu na nsiku za mangwana zadidi.
3: Vashamari, munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokumwa no sabao kana kuti dota, zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu, kumenengera nobungano pamutundu, makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe, kumenengera nokolera, anobuda pambwani, padodi, pashina. Ndizvo, tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese, kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzipedu, kumenengera nopamutundu, kuita ukirini, Ohwalo opanyumbe tunoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbukani. Zivanyi kutinyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera. Zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa. Zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu. Tangani mwamusambija. Mumuchinja mumudira mukole jicha nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kotinoshejera dodi. Tinodikana kuita ukirini kugare pakachena. Tingapera kukuchola, ativiri kubata miro kaviri kaviri. Tundikana kwamba kusuka mulomo no miroyo kutishigari shakachena. Izo, ngujineta kutitisu, tigari no home wakanaka. Tingava kuhavisa ngombe kana kuhusha, atishikatu taha chirichese. Tundikana kukarava nyara, nokumwa no sabau kana kutidota. Vashamari, cheujani kuti, kukarava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabau, zvinobesa imwimo kama hwenyu pomwe nobungano lesepo pamutundu. Ii, ishwiro, yohumambo omuno mprovinsi esofala, kubese jehwa ndi UNICEF.

0: tatounyampika wa midzinda kuzotongera kunofuna kuchitika chaka pikwi piwiri makumaviri na pisere pontho na usanguru ukulu wa mtongi wa dziko unafuna kuchitika chaka pikwi piwiri makumaviri na pifemba mwanakazi anakomwana nyakutumika wa ndale frilimo bukira maputo mpaka muno provinsi ya sofala alonga kuti onse ane ali anachita khundi ya ndale frilimo muno sofala safunika kudziwa chamaso chiungano chifunano na nzeru zadidi ndipe pinafuna kupasa kuti ana a ndale frilimo awine penepa papasangulwa anthu aphezera ndale frilimo akukwana makumi awiri toera kuti akwanise kuchitana anthu ulendo mpaka provinsi ya manica vativeni mafala
1: cumpre-nos reiterar a nossa mensagem de apelo à chegada, porque é importante interiorizarmos.
0: Tiri kufuna kuchita chichenjezo kuli imwe monsene kuti tiwangisene nayo basa pakutoweza mwambo na ntemo wa mambo chapo ninga mtongi wa dziko mbati mwaza mafala kuli mbumba na mphamvu ya kufunikireka kamwe mbati chitene ulendo mpaka provinsia ya manica na mphamvu yonsene mbatiziweni kuti ife tikuyimirira mbumba pontho mbatikwaniseni kupasa mafala didi pachitsidzikiro kuli mbumba akwanise kuti khulupira mwakupitiriza penepene pinafunika awa tiwakali mafala amama anakomwane nyakutumika wa ndale frilimo bukira maputo mpaka sofala pa maguma makulu akusasinyira ulendo wa manica anafuna kuchitika nthanda malimwe makauno ife tabvambo kulonga kwa mulembe wa ndale ibodzibodzi muno sofala mbuya Luis Nyantsotso pakati pakumalisa maguma a ndale frilimo muno sofala mbapemba kuti onsene akagumanika pa maguma ndikaneno akhali anthu okudziwa kukwata mafala a anthu ambomba provinsi ino ya sofala mpaka manica toera kuti utongi ukwanisembe kuzindikira mphyanji pinachitika msofala mabasa akusasanyira unyamphika na usankulu unafuna kuza vativeni
2: apelamos ainda a todos nós
0: tiri kuchenjeza imo monsene munagumanika pano kuti mbatichitene nganganga nayo basa kuli m'bodzi na m'bodzi thangwi ya kusasanyira maguma ninga naniwo anafuna adamala kuchitika pontho na maguma anango anafuna kuchitika mprovinsi ya manica toera kuti tikwanise kufika na mafala adidi kakamwe kuti mphyanji pina nyedzerefe ninga mbumba ya muno sofala tikwanisembe kufika na mphamvu na nzeru zakuti ife ana sofala basa tikuphata tikudikira kuti unyamphika unafuna kuchitika maka anafuna kudza ukhaliswa ngulu wakuwina kuli ife ndali ya frilimo awa tiwakali mafala mbuya Luis Nyantsotso mulembe wa ndale frilimo muno sofala mbalonga apa pakumalisa kwa maguma a ndale frilimo adachitika muno mprovinsi ya sofala pano pa beira
3: ndife ya radio mosambike muno munzinda wa beira mabasa ndiwo malongero anchisena ndiri kumwaza mphangwa zathu za ino provinsi ya sofala mbitisati kapholosa tendeni tibveza masenzekero zakulonga kuti pansoka wa agia especiais sofala ndiwo udaratha mpaka pa nsame nango pa ntsiku ya sabudu pa regional tasa ya Mosambike pakuwina textile dipungwe pepale pakukubudza ndowa ibodzi na diso yajiwa pa masinzekero a wasala wasala mwanyankwira perera tume
0: afesera kufunika tiri ndondo nazo mphangwa zathu za nsofala zakumalisa mphangwa zikulonga kuti ankhonda agia zespecias ndi nsoka kuponya mpira na mwendo muno sofala wawina tu nsiku ya nsabudu pakuthimbana na nkhonda teshe ndipungwe zindikirani kuti awa akali mapika ankhonda musambola apakati pa ziko tenepa ankhonda ageza xipesiyaja wina ntoi bos teshe ndipungwe apichimwa kumbukani kuti mapika ndinganenewa achitika kuthandwe kuponya mpira ina mwendo ya munyava pano pa bera pakutoma adye abusana chibalibali mbwenye pa mfendo chiwiri ankhonda ageza xipesiyaja akwanisa kumwesa ntoi bos adakwanisa kuchita penepi ndi waja nyakuponya mpira na mwendo wa pakati nyakusogolera nyakuchita manezu kuli ankhonda ake a zespecias ono ndi Abdul Kadri asimba aphali ache mbalonga kuti ndi anthu kuchenjera miyendo analuswe kuponya mpira na mwendo ndi thangwi ineyo kuti akwanisa kumwesa ndowo pontho nkupangisa kuti iwani ali nawo mphamvu na luso ikulu kakamwe yakudziwa kuchita mmapika mbativeni mafala
4: Nós já estávamos na fase regional, viemos consolidar debaixo das coisas, conseguimos entrar e fazer o jogo de paciência, porque

0: Nikadazati wana frageja zinji tinipa. Mbiyaji bikujitika pano?
1: Ishi ni basa meo wako. Ndapemba tuera peze nzizi utabuluka nyakupika majibesi.
0: Apo mbiyaji binapika yu?
1: Chisai cha baka yao mbichi koma.
0: Baka yao?
1: Musa komerwa nae, awena ni kusimba. Chibu tazati kana mafrageja tinipa.
2: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripira pina ndukomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kaka, mnyumu zinji, lawira bangonu edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
0: Ngabi mamona angu ningaimwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyako pika muswa.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuru.
4: Ai

Nakamporokere kuna ujirikita mbiri gumino mseswa mrongo muna, 14 yora ji 14 minutos. Takuia nukuimba ka dungira dakara band ka formingwa chiti chunga pwenye kuna kunandimwa nangu.

0: Omasa sanyika tu yala tende.
1: Alima, ndili duzi na kumala. Basini ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanchu yola nalikulira tenepa.
1: Ah, Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi ndi tangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisi ndi mpate.
2: Ushu.
0: Basi, basi, kumbani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii, amatama lila.
0: Waona ana, yurani asawana unga konda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano mkabe nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chitumtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni nae.
1: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino.
0: Apo, kwa takumbani yaku. Pontu mpasi chifunanu pangono.
1: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi uchisanza ichanga. Chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi nkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ya nasafuna wana kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi ya useni na kufuna iye. Manako wanakala wakutanzaya. Pontu, wachigani kiru.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwali yaka.
3: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe. Wakupikupira po. Pontu nansiku za mangwana zadidi.
4: Chamajangu, plukirani mushipiri shwese chirangwa chandumure, kufira nguva sera ni makumavira mseswa, panu parani Mozambike msepe vizara sofala. Tirikiasa chamajangu.
5: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mpurukiri kuna nguva jirikita ndatu kana 15 horas waru takovia no masoko mprovincia jisofala shkamu na nyambani ngondimi ya shindao. Heo.
2: Sofala no masoko ayo.
3: Masoko macha anosumula junaitika muno mprovincia.

0: Muchunga Mijo Mprukiri wa Radio Msambiki. Tadia no masoko o provincia Josofalas kamuno nyambani tishitunga mirango kumupa msoro yo amwe. Mujari haumwe o makore anoita makumaviri no mashano ondanga wakaba chikamwe no kuraya pirapotiza kumtundu nyamatanda mprovincia Sofala. Kudingika kukuma kuposto administrativu yo mulima kumtundu chemba mprovincia Sofala kunopera mukati mazuva anozari. Mugiji mrongo muna jinazufunungua nyamaka. Masoko opangula ino alikurongwa no kuverengwa ndi John Sacramento mochini jomhepo jina George Barros. Kuchakika kukuma kuposto administrativo yo mulima kumtundu wa chemba mu provinsi Sofala kunopera mazuwa anozari. Mugiji mrongo muna jinazufunungua nyamaka. Mabasa ukujifunungura anozudikana kutanga mweji wa kunguru kudari shazivi kanguraji Msambiki. Chirongo Shwari, imuchiro jurube sirano, o nyumba jobungano pomwe no chako njako, pomwe kunozuanika, kushinyanya, kuizihwa basa, kuntaraunda yo inyamisaza, ngokuti kurukuchakika maninge kumwa. Mambo ukumtundu chemba va bentu zeka, vazivisa kuti, ziro izwaru zukupekeja kumwa no kuti masime aya, anozova achisiza mtengu no pindrija chiurichimwe no mazana mabiri o mamuzi.
1: Vai abrir furos dela, para que a nossa população tenha este precioso líquido, para que a comunidade de Nyamisazi comece a progredir, continue a desenvolver. Então nós estamos satisfeitos porque ele já mostrou. E gostaríamos que mais outros que viessem a Nyamisazi ou as outras comunidades do nosso distrito, que no âmbito do investimento,
0: Kinazofunungura mugijo jukuma ya kadakaja kuitira kuti bungano redu live nukuma inodikari kuti vantu wanogara pa mtundu o misaze vakwanise kwenda mbiri vachibudirira. Itisu tinofara zvikurwane maningi ngokuti yena mozvari u watatija zviya zvano kwanisa kuita pomwe taidakarira kuti vavie vamwezve kumtundu uno kuitira kuti vakwanisi kusiza bungano pamwe nokuendawo mukati mujimweni mutundu kudarika vanita basa lokusiza bungano kuti bungano lisiye suru shibinga mpini shinornesa. Itisu umambo tinezova tichisaina shitendirano no vantu ava pamwe nokuvona kuti arikufamba kudini mabasa sure ko makore manganana pamwe nokuvona winzinyo zvakwanisa kupekeja kuna bungano nokuti bungano rikubisira nao naivona. Ndino gondisa kuti umambo ndio unozoinikira bungano pomwe ulimbwi unoshandiswa panguva ino ngokuti kuve nobudiriro pakati pa bungano. Muzvari okumtunduye anozi David Precis ndiye arikubeserana no umambo mukati mu iwali haraka wananga kuti alipo kuitira kuti abesere mukuva kwanko amwezve masime ukumo yakadakaja kumtundu wochemba.
2: Eu trouxe uma máquina de furo, then depois Nós vai dar da vez em Nyamisazi mais furo, em Kanyembe mais furo, John furo em cada
0: Kere inini ndavisa muchini umwe okufunungura mugijo, pomwe itisu tinazofunungura mugijo jimwezi ku Nyamisazi, kumutundu nozi Kanyembe, no kuntaraunda inodanijwa Johni kudari no Kado, tinazofunungura mugijo umwe mukati mu iji mutundu. Itisu tinozova nchakadi tichita basairi nonguva bungano runodikana kugara rakasengerera ngokuti itisu tinotora nguva kuitira kuti tiite chirongwa ichi kuzoti zviya zvatinokwanisa tinozoita kuitira kuti tikwanise kubesera kuna bungano. Ainga mazwi amuzvare okumtundu chemba ndiye arikubesera umambo mukufunungura mugijo jokumu yakadakaja kuitira bungano. Mutengo unopindirija chiuri chimu no mazana mashano omiti ndijo jasimu anyamwaka mudoroba ropeira mprovinsi ya Sofala mukati mshirongwa chimwe chokuda kumusaje ngopasha kuwanika ko miti. Haraka iwari ndiyo ilikuizwa ngonyomba inotunga mirira budiriro romutunt pamono magalito kunja mprovinsi ya Sofala pamushkuru shinodika ikupungura dambu jikuruku voneka ngondava iyo ngozi jomunyika. Imbinguro imwe ilikupekejwa kuna zvinguru zvinanza kuvoneka mukati modroba Lobeira kuverengera kazinji kwazvo madutu ananja kushongorera droba Lospiri guru romuno munyika Msambiki. Kudari Felix Osewarish onyumba inotunga mirira budiriro pamtuntu pamuno magaliro kunja mprovinsia ya Sofala kurukuwanika nova zinji varikubudirira mukati mozvirongwa zvokusima ngopatsva miti mujintaraunda.
3: Temos também feito plantio das mudas frutíferas nativas. Promovemos uma atividade com vista a a fazer a reposição daquilo que é a degradação do solo por meio de plantio de mudas de fruta ou mesmo de plantas nativas, mesmo para a proteção daquilo que é o nosso continente contra as intempéries. Temos feito palestras.
0: A Titiço Tricuanicavo, no Chiranguam, Chocosima, Miti de Nobaramuchero. Itiso tinita basa iliware kuitira kuti tihurije sure kupamuka pamuka kumavu kunanja kuvoneka kazi jipazo ngondava yukuna kumvura. Pomwe itiso tirikuite izwari teisima miti jokubara mchero no kuti miti jomtunjumo kuitira kuti tikwanisivo kamu kuchijikira kuvoneka ko madutu ananja kupanya zilo za kusiana siana. Itiso tinanjavu kita mpangiro muskora kuitira kupangira vajiji kuti ivona vazive kuti mundu ngano nyanya kuchocha kushata kwa magaliro okunja. Itisu tirikunyenge jiravo fafanya njutunaita joku kirina kirina. Muvikirino tenga kujombiru kashitoriro kwa api kutawanika tishikirina jomberia. Tinanja kuita mabasa utapaka kuitira kupangira kutivandu vagali vakaziva kutivano chengetesa kudini magaliro okunja na kuti muntaraunda mwavari. Ainga mazwi a Felix Suarez onyumba inotungamirira budiriro no magaliro omtuntu kudari no okunja mprovinsia Sofala vashverikeita ngo mabasa okuchengeita zvisikwa mukati mudroba Lobeira. Nyumba inotungamirira mabasa ovakachi pomwe no chimo mprovinsia Nyambane ndiyo irikuwanika ichita chirongwa chokuda kuwana mabesiru kutikuve no mabuku munda ujoka virengera. Armindo Masenge.
4: Vatungamiriri evo jo chichete norovakacho kuno ino provinsi yo Inyambane. Ngovarukwa nika mkati mofafanya yo kuhengisa besero kana kubwisa na novadoni vo stingirano hakuti kuzowanike besero ngo mabuku anodikina kutadihwe muma biblioteka o maperero kujijira kuna madistritu. Ngo pa kukujwa ako maeskolas primarias kuti kuve eskolas básicas pamwepo no maeskolas secundarias kuti azojijise e segundo ciclos mabuku mabiblioteka akushomanika kana ako va Anaselia Shambukil na kuri mtungamiriri wo biblioteka pública provincial muno mwenyambane vareva kuti mazinji maperere o básico ana biblioteka ngukudaro kuri kukumbihwa besero akuna veya vadoni voshitenderano vana hunyasha kungabuya weya ngo jo mabuku va Anaselia Shambukil vareva kuti kushingato kwa guma besero iriware ivona varikwanika mukati mukupekeja msungano kana kuti mbangiro hakuna majibibliotekari ujo madistritu kuti angazo gumepo mabuku ayawari ngobesero vazo kwanise akumataja kuti mjijenga kwenemu mbiblioteka akwanise kuwanabukuli ya anodakarira kuti alibatise.
5: Lava vama eskola básica vana umabuku vata avulula undau kukota kwa avanana vakota kutavata lera vengetela lezi wagunzi wakulumusaleni mugunzisi
6: asugunzi lezi wala mkama botu vashukumako. Oh, vou voltar para o Mukama Bota, mas disse que não é o nosso.
5: Akalembi leji hila walu mukama bote basi mashi akama wanyi malembe hitanzi sajugonzu leji kahakiela wali kanya soro kahakiela waka vila kulu ni kufuru alembi jinga mbela hivi ni wali kapandi gama hea kama shishi.
4: Kuvereketa kwa Anaselia Shambukil na kuri mtungamiriri wa biblioteka pública provincial muno munyambane ashibuyango basa kwa nikarishizwa rokupekejwa huzivi kuna maji bibliotekari ujo madistritu kuti vagare vashiziva kuti mabuku angazo gumepo vano matajisa kudini. Soko Ravere Mwandina Armindo Masinga kuvira muprovincia yo Nyambane.
0: Tirikumopa masoko mprovincia Josofalas kamwe no Nyambane panguva ino. Mujarika umwe o makumaviri no makole mashano ondanga, wakaba, wakauraya no kutiza kumtundo Nyamatanda mprovinsia iyo Sofala. Mufi I harakwa imwe iyo makuma nomwe no makole mafumbamwe ondanga, ndiyo yakazwanike shikirikitu wapanyumba payo mahungu uchishano chapera. Kudari mapulisa kuitira kuti vakwanisi kuita shitema ichiwari, vanya kushata moyo ava vakazwanika vachizo pukanya musuvo, vashizi mkwinda mukati monyumba perapo votema tema harahwa iwari. Ndumwa yomapulisa umuno mwenyeke wa Msambiki mprovinsi Sofala wa Maritu Peralto baduru jira vachiti harahwa iwari ndiyo ya kazo tekwa tekwa ngu kasiga ngu bungano kurukwenda kushipitali choku mtunduya asi aizivi kuchijikira mbonje pomwe ya kazofa. Wa Maritu Peralto wagundisa vachiti shkwata cha mapulisa chirukita basa panguvaino kuitira kuwana jeko cheka raita rishitema ichi.
7: Iena, laenga no danga no shumweni, so kufamba no wantu, no famba no kupanya msuo jo wantu. Isho kwenye sekundo kupanya msuo, kakungina mkati, kakungina mkati, raita kuti pamuzu, umai, baizika no zina, zarare, njanji, sibanda, umakolu, makuma nomu no mfumbamu kubahwa, raita kuti iena, wakwenza kukwina mkati, kakwenda kutusa wamae hawa, kuti wampeke jimale, nusu mwenye kutuwaida yana kutuatole panyumbepo. Razaita kuti iena, kutuakwenza kutusa ashire male, kakuwa tema doda, kakutema, iena mundu, kakutema doda yawale, mulenje, kutuakwenza kuvisa male. Azo visa male, iena, razaita kuti mundu wakwazika maningi. Yena mbava, kakuenda kuvisa nguo, jakawanda, haita kutoketa ega, chosita kukuzotiza.
0: Ainga mazwe onduma iyo mapurisa mprovinsia Sofala wa Marito Peralto, iveivereketa ngukuraiwa kwa imweni harawa, iyo makuma nome no makole mafumba mwe ondanga kumtuntu o Nyamatanda. Tilikuenda tishiguma kumbiri kuma soko panguvaino, tisitu tapinda, ndakuda nija Jose Manuel, avie kutipa amweni masoko mprovinsia Sofala.
8: Mujimai wa mambo vino nyike Mosambiki wa geta cha.

0: Nikadazatu wana frageja zinji tinipa. Mbiyaji bikujitika pano?
1: Ishi ni basa mme wako. Ndapemba tuera peza nzizi utabulukanya kupika majibesi.
0: Apo mbiyaji binapika iyo?
1: Chisai cha baka yao mbichi koma.
0: Baka yao?
1: Musa komero nae. Awena ni kusimba. Chipu tazati kana mafrageja tinipa.
2: Ndimu mwene. Baka yao. Sakita kukonde kuripira pina ndukomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kaka mnyumu nyumu zinji. Lawira bangonu edu. Ndai kapindu pia didi changwa iwe basi. Mapikira chifunano.
0: Ngabi mamona angu ningaimwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyako pika muswa.
3: Ya baka yao, nyame max, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuru.
4: I

0: Bweraniko tati bweraniko kulimwe hanya kuti vesera pano pa radio Mosambike tiri kufika nazo mphangwa zathu pa ntsiku ya lero mbitisati kapholosa tendeni tizibve mwanchigwagwa mbapha mbathawa muluwani nyamatanda monthu muno provincia ya Sofala. Zinango tinakupangani kuti mkazi wa ntongo ino zikwake Mosambike ndiye aganiza chikosi chino njedidi kusalakana nzero makamaka kuphedzera mbuto za ungumi toera kuti zikwanise kuwombokwa anthu anagumanika mpisa. Zenezi na zinangu zinati zimange tsindiatu pansiku alero ngumanyi ndine Santos Kolonga kumicheni na nzanga George Barro tati tivesereni vyadidi. Yewo tatoma nazo mphangwa zathu zakusukwalisa zidolongefe kuti mwanamphali mbodzi wapyaka maku mawiri na pishanu yokubalwa ndiye adaba mbapha mbathawa muluwani nyamatanda monthu muno mprovinsia ya Sofala. Mphangwa zenezi na chimeresa nzanga nizwa zape
1: munthu mbodzi wapyaka maku mawiri na pishanu yokubalwa aba mbapha pidamale mbathawa mbwalo mwa district ya nyamatanda muno Sofala adachitwa makunji ndi nkhalamba mbodzi wapyaka maku manomwe na pemphemba pyakubalwa mbwenye ndiye adamenywa munsolo na mbuto zinango za manungu pambamba kucho ntsiko ya chishano ninga kudzwisa kudachita polisi ya bwalo mwa indo provinsia ya Sofala alokuti toera kuti iye munthu mbodzibodzi akozi kuchita wipi ninga nonoyo ndi adenda kaswa nsuo na pida pyakusiyana siyana damalei mbankuwaza manungu iye nyakwenda. Kandivero pere mimunu Sofala mbu ya Maritu Peralto alonga kuti nkhalamba uyu awombolwa na mwankhasa mbumba ya dzankwata mpaka pa mbuto yongumi mbuenye na thangwe kukwazika kudachite adzamwalira. Maritu Peralto akhulupirira kuti ya polisi alikusayasaya toera kuti mwankhasa akoze kungumana yi tsantsino noyo adapha nkhalamba wapyaka makumanomwe na pipfemba pia kubalwa. Tinepa tiveni fala ya Maritu Peralto.
2: Tendo ameaçado a vítima, exigido a entrega de dinheiro e outros bens, e de seguida desferiu o golpe até contrair ferimentos graves, tendo subtraído diversas peças de roupa e posteriormente colocou-se em fuga.
1: Maritu Peralto coloca a vesera rádio. A nensa piculo kakamu nyakwenda. Apemba kuti yankwatiri udidi ache damale badzanchita makunji anchita de makunji kakamwe huku kumala kumbera kumkwatira nguza ache na pinango adzathawa nyakwenda awombolo ande mpaka pa hospitali mbwenye adzamwalira ifya polisha tachita basatu tadzona kuti munthu amwalira tadzwisa ubale pidamalefe tadzachemera batro kuti yankwati munthu awo aende kamwikisi na thangwa kuti mbuto yongumi mbwalo mwanyama pidamale.

ndio nasia nkazi onde wakondana na wamuno kuri una nguma na kuri kuna funa kita bila funiwe kara mundu akuwe tsari moda ito na kale ba mutubali bila funika mkuti nkupira na mbozi na mbozi mbozi anana kuri una nguma na runga runga ina funiwe kitila kuna funa kitila kabe tuangisile ni mabanja kwa kuti anatu tiakuzi wiriati mamuna na nkazi.

0: Wamasa sanyika tuyala tende.
1: Alima, ndili duzu na kumala. Basini ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanchu yola nalikulira tenepa.
1: Ah, Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi nditangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onseni si mwadidi tai. Ndisiye ndimpate. Ushu, basi, basi, kumbani wanga wakubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii, amatama lila?
0: Waona ana, yurani asawana unga kunda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano habi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nangu, usafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chitumtonu, peno kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yaje. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni nae.
1: Unarazao shamalianga, ndaona ipi chinchino.
0: Apo, kwa takumbani yaku, pontu mpasi chifunanu pangono.
1: Ndapifa, ndinachita pepio. Yuran, iwe ndi mchisanza ichanga, chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ya nasafuna wana kutuli duzi na iye. Apo ungachita penebi mizizi ya useni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya, pontu, wachigani kiru.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwali yaka.
2: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe, wakupikulpira, pontu na nsiku za mangwana zadidi.

0: kodi makono tirikudikira njimakamaka taona kuti mwalonga kuti mulikupa kanyimbo ziswa ndi zizinji pontho zasasanyi makono mbwenyi tirikudikira njimakamaka
1: ine pano ndikufuna ndifuna ntima usafuna pisa chitisa ntima safuna zviveze pewa sakonda ndikufuna kuti chaka chino kumala kwacho ndidakhalambo mimwe muna mavideo pepe tunzitunzi ipe ndikhale muna mavideo ni mangasi akhalinga kuti angali andulali siakhalinga amala ndibulise mavideo mangasi so ine pano chakuphata ndinacho tayi kuti ndawulisa mavideo nyimbo zakuimba zilizilipo maningi zinango zakuti podi kuzilabora dakipraki zinango zakulabora kali nduli zisamala ta porque ndakhala mu tempo ikulu maningi ndikwensayari tempo yakuimba ine yakhaninga ndichepera ine ndaimba maningi ngereja ndaimba maningi na nzanga mu foromu ntawo nyimbo zakuimba zilipo maningi so kafuna kada shotera pano ndipithunzithunzi khaninga pyanga panduli piri patani pyamala prazi so chakuphata pano ni manjambwe manjambwedi mecho na chakuchitadi
0: pinani nsani nchimakamaka kampira
1: ine pano kuno ndisachita mphakamiso matroko na pasofi pa mphakamiso ine ndini munthu cha waidadi ntawo na familia na ine pano pisakwana tayi kuti ndiyapitisire ntsenzo ndiyapitisire pontho mu realidad ndinapyana kusenda xikola inene ndi munthu ndisafuna mbukudya tanitani kwazi ndi matrokombo kuti ndisakwanisambo nena kudya kwene pa nyuma pali ndiyarashika pontho agora maspetáculo ntsiku za ndume kafama maspetáculo chinchino maspetáculo nkhabeve maspetáculo ngakhala kuti yaoneka ndi troko enembo kungo nsona paragula sabawo sati saonekambo pinthumbi pakufunga musetumbo tayi
0: pakulonga thangwe ya mbuto zidapitemo muyende kapangiza luswano ixikodi tipange kampira mukwanisa kupita mbuto zingasi muonesa lusu ningeneyi apo njipi ntsiku yakuti imwe kwanisa kupita mbuto ne imwe nkhabe kwanisa kudwala ntsiku ne njipi
1: maspetáculo ninga makulumbo kuti yandikuzambo pa nyumba ndidachita maspetáculo kwani amaxanu ndiyenda kachita xipetáculo bera khali xipetáculo kulu pamene andiphedza pa nyumba ndidachita xipetáculo marumeyo khali xipetáculo ikulu ndiphedza pa nyumba ndidachita xipetáculo ximoyo khali xipetáculo lombo ikulu ndiphedza pa nyumba ndidachita xipetáculo pontho kutete maspetáculo kwazi maxanu adachitena ndiphedza mbwenyi munangupo ndikhayenda nkuyendera tsenzo maspetáculo azinji akakhala boma mbuti ndakumbukireni kuti spetáculo ndachitenembo kuti chipo ndadzaidwala tawo itaimbo ndi marumeyo marumeyo ndachita spetáculo ineri ndi spetáculo yakuti ini ndinaidwaladi tayi porque ntsiku dafikeni ndi ntsiku yakuti ndadzaona mbumba kuikomparari ndi mbumba ndisinakwanisa kulonga tayi gopa inanyadzisa ndi mbumba memo kuti ningapana kukhabwadza visira komisi ikulu ndi spetáculo ineri soki nanji kakhala kontrato na chimwana longa kuti khali pyanga ndachita chimiriwa minakachita pikhafuneni piri mamuka soki movimento daoneni kwakuli ni movimento ukulu maningi kunango ni ximoyo mbuto zezi ndachita maspetáculo apo
0: apo mulitumiremo kuimba mpaka na chino mukwanisambo kuimba na chesa anango musalonga featuring ne
1: ine pano ndaimba na chesa azinji achesa azinji ndaimba nawo munjira mbuzizinji mbopondo ine ndaimba da murumbala bwera kuno ndasiuimba na munthu murumbala ndaimba ndikhene ndadzalamuka mmidibwera kuno kumtalala kuno ine ndine munthu munthu ngakhala kuti wasimbiwa na chinthu o wadziwa chinthu adalonga ndiyakulu safuna pangiza mbunzako nditepo pyanga pino ngakhala nacho ntima chinthu chiri sepangiza munthu tsiku nafuna dodomekazo za chinthu chiri chinakhala chakuwekha ndabwera muno anzanga zinji andiphemba kuti safuna tiimbembe pabodzi inde kweku ndikuimba si chinthu chokulonga kuti anango akakhonda anada nompodi imba na munthu ntsepulakura soki ndaona kuimbambo sipinthumbo akwanisa akhonda akwanisa sipinthumbo kuti ndinakwanisa bisira munthu tayi ndaimba na produtori anga khanaeni kuno kelto faria anaeni kuno ndaimba nani pontho chinchino pano ndaimba na mphali noyo anonga kunja kawecha ndaimba naye ndaimba na nzanga anapata nembasa yofuramu ndaimba nawo ndaimba nani ndaimba na soi brant anaye anewa ndaimba nawo
0: mwalonga kuti muli kukumanika na mpingo toera kuti mukwanise kupitiriza makamaka na kuimba kodi mwatumakale kufezera duzi ya nyapyawo muphemba chiphedzo penu kulutongi toera kuti munangwachi mupitirize basi na luswano ixa kuimba
1: ine pano ate ndilongetepa podi ndi nyumba mphepo ne khala ningapanja tepa ndidakutayira ntepa anthu anyapyawo ndi anthu akuchepa asagoshari tsenzo anthu anyapyawo ndi anthumbu pontho ninganefe mmitima mwawo muli musagakambo moto angaona munthu akutani akuchita pinthu pyakuoneka iwo asakhambo akuyipirwambo anango ntawo ikuprosimari munthu akhathema ndiwo akuti tikuchita basa iwo mbakwanisa kuiona kuti basa ichichi mwana safuna kuti timuyendese mbukusogolo pepe sakhala nayiwo akulu Iunga na kaprosimari ni situa sangari tepa tepa. Iyo ana tempo maninga kutera magbando. Tapiva. Chaka, ndapiva. Chaka, agora. Iyo ndo muntu wa mkulu. Podo nga kakoti mdia na piache. Iunga zato manyezira kuti ndi muntumbu wa sanyambu wa satundambu. Indi ni muntumbu ndi sanyambu ni satundambu. Osazamu ikambu palishitambu kwa ngatonsendi na jona mfunye. Sazakana iba sambu tai. Seria primera pesu wa pensari. Mwana oya kuchita pinto wa masu. Mwuku kuchitika ndi ni nga moda na vunzemu tepo. Mundo wakana pachiso. Sakwensa kumona. Ngone kana nanyato. Sakwensa kumona. Indi ni mbozo kuti nsakala nao. Dia zizinjizeni. Iyo pianga pensena sakwensa kumnotari. Podia kalanto wanango kunyerezinamu kutumana chimpezinapu. Agora. Iyo mbaza ichakundilangana kwenye nande sote. Alivezi nga kala kuti panango ndikuchezana. Anea atu hanchimizi ya kuti amunamu. Bora ndipezane kutika mbe nyumbu bozi. Mbachalangana kwenye vyao so. Parabulsa kwenye kinyente nili kuti pelimenu pezeri maluzi. Kinyente nili na maa chaka chani. Muntwa kuti anamakaro wachi penseni. Agora nonga ndipatrao na. Anapea wao. Anangwa ndia kufunga nango mbo ya. Saona mbo seru tumbo.
0: Palonga kuti nyimbo zano imu nkabi kusijera. Andi chinchino para kukumanika njira zizinch za kufuna makamaka kufesira nyimbo. Kuti anafuna nyimbo zano anazikumana na njirepi makamaka?
1: Chibwere chifundanta akum. Maronga ndimo kuti kuna chinchino kuna sistema hili. Yani anasasanya pikase pia kutepa tantani. Muntu anafuna gula ponte disco razino. Patra ungupi, soro kutora, anafuna gula disco razino. Anagumanikadi. Nkabeko, ife sosa za nyindira mashpetaku. Mashpetaku mbanea kukupua pontu anangifepano. Ungapaswa mili kinyentu unasorti. Mili kinyentu tingatitioni, mili kinyentu. Pamuzi, ningapamizi matum. Kupesa kweni chinchinu panu duzente ya maa. So para pesa, latebozi. Pesa basi. Tingatikwati mulio, penseni panyuma pa karana. Panangu na sesh fiju, singu fiju. Mili kinyentu, ilikuenda patepa. Agora, ndi asuntu pangono. Ine panu, ninga modo, ini sembi nisakan. Reklami ini nakonda nakononga, pariki ndipindu wa kunichitikira, ni. Ini, ndisati kana matroko gula matelefone anea kuchita pepe tayo. Mbwenye, ndinao ashamwali, ndinao antwala na chazanena na matelefone anea kuchita pepe. Pisa mwitu, bitani, saonga, pode apiti mkonta mao, no importa. So kisikiri, nyimbu ziri zitani, ziviwe, nisapanga ninga malaimbe gede, perekani, zapita na nkonta mwanu, zapita na nkonta mwanu, zapita. Chukulu kongo antu alufora, lipa, nisembu kuzipanyari mwinga moda nungemu. Nisazipitisa, mziku zandulu mwinga kakala same manera, yombo, antu mbala kakaguchepiramo kakana. Chinchino injipa, ninga maimbe kesa panga, izo lansarini, maimbe kezo lansarini. Ninga zazifunambu na zazi kwa tambo. Nantoko ziwa 8-6, 8-4, 4-2, 5-7-4. Ndikuripitiri kondo, 8-6, 8-4, 4-2, 5-7-4. Nende ni meranga, kwalikera momentu, ndi sakanenu kuti ndi palinyo.
0: Mbanyi makano kumalisa kampira, makamaka kuleali anatifesira pansisono bulikira mpimba za kusena siyana?
1: Makana kumalisa, ndina, chakutoma kupemba kuno, ali ada anagoshitari pia tenzo, anagoshitari mbo kuvambo nyimbo zanga tani, angakala nacho cho nsisi za kulonga kuti mwana tisafuna kumpezi. Ine ndiripandi zoro kudikira nimbo na manjamaili. Entahu. Anangombo, anafunambo kuta anipezembo kunjira shpetako, numeranga njinei. Ine panu sinalunga chintu tai. Nsiku nafuna kutipanangu, mulunga nipasembo. Sorti, inaoneka. Nkabembo, ine nakala kunu. Mbwenye naparari kuimba tai, jina kontinuari kuimba. Mwenye kiruanga para kuna hali unseni, anzanga saita kundwa kuimba. Kuna maproduktori anga hala sakala kundipeza. Kuna Keto Faria, kuna produtanga DJ Six, Novela, Weni, maproduktoranga nea kuti siku zizinyi ninga kakoti ndaluza, ndina chakuchita taya nea saka kundipezi. Na kuna Baliangambu, kunyumba na kazi na Anene, kunyumba kwa Arsele, Anabela, na Silvana, Costa. Ni amba ananga ni pana.
0: Basa fustra radio utafika kumapetu na umakani atupan siku ya laro. Hakachite financesa ushu Jose Antonio Campira. Anasuika makamaka na Campira. Bulikira nkatu maposto administrativu ya Inyangoma. Mujitripi ya Mutarara mprovinsi ya Tete. Adagumanya makani ya niwan siku ya laro. Fala ikali angeni nupano Antonio Domingos. Kumichini ndika pedwa na nzanga Jasimil Tunernesto. Kuna imonsine tichite salani. Tinati zaonani nsiku zina mazina taenda salani.
2: Swing, turn on, come back there. Come see the flame.